Però come nani si capas mi. Ayet paisa sin tener la grande o map ay tal tacho pina hun san lugar tol ay espíritu si hun ja bech el chahi smich lai ay chok multu challa ay kam hachwa shanan ay blan wa ni mul ay zo hero ay in penite makar chi di chi chi di la chi chi ay che chai ba ap chun hero ay ye chen tai maya ay espíritu isa kam ha chon chahli pas ayon te yek ayon chek ayon te ahwa tu minti shot cha chir 5000 10000 yul ku yel doni wa ay da man kai ge shanti kai ante pot cha chur 10000 pa as ku hich kulan to chon kam ayo kam na hani ma kam ha chon chahli hisahil Sejile baye komoneda ay wal oxe yila chok cha chok ayuno chok vigil ya chok reconciliación que te yila ante aistika in ya yapela la to que yesa yo konene ta ba ne hela ba ta sin ye akin ya yapela 3 años 4 años pero ye tu shi kama aha ay go machela ay multis chawa tis tes chota pati chi chila ay impe am derecho ya torna ho Ah, con Marcel do tol chile ayo. Ha, bela ayo, ano mi man kulal, fun mule, tu te shwani, tu te shut pa, tu te te shek do yenis vida tu. Ashna. Awa. Tu has ko kol ko ba ta tek la ha. Yen do nerva, tu has ko kol ba ta pa la do ko ti. Tu shna cha ya mo wen cha, ap se cha tek ko ay hune la ni sherman. Ah. Ya oni siapa? Kalim Flores sama waktu tish nak dia kayu nushana. Am espirit. Pero oye tu ah. Siu, mahiat ni tu ko matrimonio. Ay shadi, kacin taine, kaciwila, kaciapa no, kainek eto. Steine la erma Amen Am ge kam zech ja chota noch pero zech ja kul wet bi no man okay yaila Ich war hak an sich halon erma maka Zech si wat me aku ma hak hak yal chon so yol Hapo ita u hapo mata wa chek ai hapo Yesta ai wal mak chel chek shado yu holom mata shikami chui ufsha Kosha haljetu tajaj kami abi qobo bichwi ay wal anima di kam shata anima tekhaman sha anima ay kun icham ponel pe chami ban kula le plano jiloni icham winaksha icham ay qoqoch tosha chuk chuk ya icham du qoqoch to yin ginchi bay yep ash Icham, icham. Kami cial kartu. Es cahho ini kam amat cahun juleti ayat bi. Masih ada akolitas ish, bi masih ada lektora ish. Toja peche ha matrimonio, ma toja sut kamaba. Sejati ilan deh. Toja ko peche, ma toja ko sut kam koba. Awal hai ilya hin ervano mahsha gal da un warsho pronto pa ido por mahsha y mahsha am que en esta vida ayok tu